0: kon gak perlu paman.
1: Paman sapa?
0: Basman.
1: Lho Basman?
0: Iya.
2: Basman iku.
0: Petuk, sik tas petuk.
1: Endi?
0: Ha, ngalor ngono.
1: Ngalor.
0: Iya.
1: Sik tas ta.
0: Iya.
1: Ayo.